Chak baba tema kuse waka waka. Tafuna manje isak baba tema kuse waka waka.

0: Kamme xesha ka 7 ye teki amagandi mbambade ra doing khoma chamske ke kritatin a te bori se kom ka chamene se bori ekte yago ti monika njunga porisa na di qana ani o ngi te ko khwe khwena nde ta zar qai ani ziki bongi we zuluk yako a karate porisa ki tin khwena khana ani jia Nkama de vie kesi ki sa aneziki suri sena ko munga ego. Awa si di kansen de u ta dertak yuni siki. Ta unka omba pira na karako ya inkwena din si dui dui ye iago ke zaru kwa ezi kuma gori ta. Nga ingo di ako iago angara din kapsta di ki kai kwe bori ka angkwena ndeta desna din kam siki. Tek ay di suri sena tin presika ministere polisa die ki tin firos tatali am de dam. Organisasi mat en mat tak tisen kwen akana aniki presika avasi akot nyan ha. Dem staka e sika tui tui e khasi e desen da din South Africa ki omba pirana ka mwujika kwara kwen anahin tin kwen wakaiti ki ana mwujika kiare sen dam. Satsalian wakati kresika kirika ania manda kutin kwenam. Bergerlika organisasi ji numbungan an urkutin ka uziki zaruk ayakuna. Fakbondi zindeta kek aye. Nkamsi o siki ina zaruk ayje ina suiri karako. Tui tui ji kom kara hinsi nago kamsi ki kwa enu ngi kuzi khaji ya kwauni sa suiri sen veta. Veta a kwa eakot. Teko akhenska po khana ani zitama awasi ya khwatiya ham. Ngi kuji anke siki kewuni sa tesen veta tinu polisana ani sika kre sika 600 million ransaisi di siri tani sa kaho karakwiti anke ziki kaho kaita. Eksen ese kwena parlamende ki tema kwa kwea. Lera dongo beni angkara di South Africa si di khrin si di kyankara kaw nyaki. Tse si ka kha unka kwa anu omba pira na imun si ki kanti kwena tiya di dam. Ngo beni khojia kuya ku angkara di parlamende si seri ani. Kai kuji tesna di kam si ki bandalan sa saka angkwena mdeta. Ngozi kui sana kuhaa vieke kui hakuenye iya kwa ti mkhamati ezki tui tui ye tesin tam. Kheri orungu mbeni waka dirikhiere na ina aniki ina mua kwa zaro kwaika kwa nazi a mua kwa kumka na South Africa ki ngana kwa ti mkwena tama kwa eisindi tam. Firi di kwe ewa kwe haa di mborunga a kwe di kumudi a kabeha uoskap ki manda ha kwe sika kaya tchunya kwe dim. Freda ha kwe koko e tesina di nklau a kwa desi ta kwe nga oe ses yuni ki tesinu. Firi di kwe a ohinu kam a tumwa hi kim. Ohin kwe na ki fun at a sena hi. Ni mborunga e kwe in kwe kwa ha kwe a kam sika kwe hi. Nukte sika purisa siwa o kinyo ya kwa kate wafuak eki si teko mundo borto kota kita kwa si ansu kwe suri sena gore ta. Kenya si di ministere tsoku ani te manko adendu wale kuye akuruko karati. Ebola zwanga si spatra ki tsaate kwena tani sa kuhwe. Kasi Amerika kankwena kuyako akuro dihem mwingo kain kai tam. Amerika mwe khana ane ziki ngu ta kwe lakai kipia da kiti. Fraya kwa wako basi si nwerti nwa kikiti en tayamiko zao kaita wakara tim. Duale kuyye kwa te khama kwe sika kwa te kwanu. Huwa di kum kwa mungu kwa nazi mborunga ki swiri sena di tam. Kwena anago di na nan yuki takiti nga oki khana es patra siki tui tuya dim. Dri di kwe a o di kam siki. Tui tui zi tesena di porisa na nambungan agin anago di nan di tam. Presidente William Ruto anga te proyeke khasi ekle sika kwa es anago di. No Kenya mwusi tama kwa kai kumu inte utain zwanga si tkara kukumwa dekwe khasi ya awase no kwenye sa kungazi ka tkasi nwe tam. Kheri oro deisende ngeye khusai si ibola zwanga ngeye di mkwempi kwenaki khusi nati Democrats Republic Congo kweki Uganda ngusiki twenda kha khwena ki jonga Swiri Senadin te sieve iri Borisi khiri oe kame deki siyako akhiri amade kwa teki Borisi ya deko mago XKA FM Kim
1: Kim cha wale chikdi ya wale ki sivere ki XKA FM ta 5 manita ngamdi kama wale Tolong lima gian ambu yang jawa iska FM Ewi tang kia tang kami kaki ngam Yami mara vertin moyon Please kan hi agi ya huku ya Mens leke hal bro na Ayi akta kan cik gigi awa Bungi soa zulu Ki ya kan hi cik gigi awa viko man Aka chong gani kuna kan hi Vike yang kan gya cik gigi ya go for lofu Kan ngaw si cik gigi ya uwa Tui tui akan ngalo kan cik gigi Ngaw kuni sa dihar tak ki yuni Ki ngoy yang gani kunan Kapstati kang he agdigi mugo kuya teki kam kam go sun u kang he tigdigi kom minister ang jawa please sa ay aga kaon virus ka chalian kang he atigdigi ak kam sun u tutu kang aga chon gani kunan organisasi ang tigdigi jawa much and much ay gani kunan kang he agya kam ka tutu kang gitens tak ay kam mugo gie guli kam go ka tig kong gie ki kam ngolo dologing ka tigdigi gani kunan tigdigi kolasit Africa ang chon ng tigdigi chu osuin Kachaliat ini gede ukuran hal mengangkat teki aga kau yang menghegia uang gelekan aga ni kunang ngau ke bergelekan ay organisasi ngau ke bungkan ay hal mengangke fak bonde UCC agen tuhkan tuh kam kam kau sah utikan aga ni kunak menghegia wacik kau yang gede kulat kanu Veta ay ngam kau menghegia hal mengangkat ye agia kam sung u tuhkan aga cung mugu gede beplan sung u Tui-tui ka amacik di gie tang huang hao jalan kaang hi gia kong kaan. Pelisa gia ngung hiya ta ki hala mengung kaang yi khawit tamni gia kong ka tui-tui ka ngaka chuan ngung hong di gie chung ngun. Parlamen lieti ya ang hi gia uwa XNSA aywa lira to. Go beni kaang hi acik di gie ngung hiya uwa sit Afrika ki muku giga toa kong kama gu sun u kherensi ngung ayakunan. Kang higyan ng hayata ki viko magang gigin ng kren na kuna gida toa soka kama kuin kang hi on veta kang ay chik kwa ng chik digi chuka kama kren si agani kunan. Ngo bini ay kanguin agan ngaw si kang chik digi ka kuya parlamen ay ng taki yi agin toa kama kuin sa u departamen ni gya o benalan sa kang ay gani kunan ng yi viko ma agi ng kang hakan ayin. Kang ngaw si kang higya kali u tuy tuy kang hi chik digi toa ngalo kama kuin ngolo nunggan aga gani kunan higdi gida chuka kali ang hulaya ng. Ngo bini tini gida kuya ngolo nung ay tumina kao ng yi gida toa kam sang vetan gya o sit Afrikan aga gani kunan ngung kang ngat. Cik kuang ay firin gya wang hula pangga kao kan sing digi chukin ya uas ka buki kabehan ayak kunan kan hi gya wa cik kuang ay digi ka chung wan mandakan ay kam sing ay digi tagi kong ay hula gya chusubisan kan sing divik digi ang kong hufun ay gangan Fredak kam kan sing digi chukin ya cik kuay ng kan hi ting ha digi toy ngalo kama kuang ko da siyang ayak kunan ki sis ki yuni kan hi cik kwa firi sing digi chuki tak kawa hi sa chagi hing digi chuki sa kama kwa kwi gitin hagan aga chuan man. Cellphone hing sing digi da chuki chan kan hi ting hagan digi mga kundisan. Hula panga kwa hi sing gyan hiya ta ki hulia ng yi o tak digi ang ng hofu ng ayak gyan ng. Kan sing ag digi a subi sa kama kwa ngawi gyan hula ng. Hala man ngayi tinig digi chuki tisa mga gyan kwa shi ng aga gandi ang ayak hunan. Mtan ay fasin. Kenyang ay minister ya ancik digi awa Aden Adjalo kang he acik digi ang mga hana up ng kung aga ngawsi sa mga gie toa kam kam gusto wag tayo ang gawa Ebola aga gan kang he Amerika kawit tamni digi chuki hana Mali ng sing agie toa gol kam gusto wag tayo ang gie chung hon Amerika kang he gie kam sing uan pasisi ang he acik digi uan kenyang ay gani kunan lika paya ya pasisi kang hi acik digi chuki gian mugu digi hung kamsung u tika ng ki kinyang ay gani kunan dialo ay tungguin aga ngawsi kang hi gia kamsung u ang kalimang ng kantagi kam ka panggat ay gani gian watu wa gani kunan kwa ng ngasang agi gulik kamigo ay tika ng hi gia wa ibolan aga gang ka gichung hon Bungi digi ngon niyoki ayakuna ka ang hi agi ngon suwitaling ayakunan gie toal gulik kamakuitan Kahika ang kahit chuan ay drid gi chuki kawaka chong kahigia tu hunsing agin thot kum kum go so tikang hungi wana uga ngum hung kang hitigia kosan. President yang hitigia wa Willem Ruto kang hia kwitamini gia oku yang kalaman hung kang ngawaki kosa kang hiatinigia ngabatuan. Kini yang egani kunata ki yivisi si agin kam hung panga kai gul gole kam go kai kikang aga gani kunan. Ngui ya gangkin a chong hung kang hitikang digia ngui kumisalan. Democratic Republic Congo ay gani kuna kang hitik tuan ay tuenda gigi chuki kawa Uganda ay kunan. Wamjang humi ang hiya siwiri ay fasirig amcha wala diwi. Chik gigi ya waha akhiri kamja diri gya samjang humi ke SKFM.

ezika qiyete sipanita sipanita aje te mota think enqam a te sipanita mota te muwa asin jaro qai anu ana qai anu kunya qai amusona musubo a nunata I kara sinu site ariko kunya qai te kuma a ku a sinu sipanita te ku nqin ezika ma e te kuma a ku yana ko ana ariko jaro qai he te beka ariko te tidi kona ka timu wa asin ko ti kuma asin ko ta ko ti abasita ti aje ti abasika kona aje tinji ti ngam ti utre na ko ti dikuto ti utre

0: xika akhiri yetege amagwana ncete borishi komka chamhen timbamba diradu en koma chamski tek 313 si boriyekti yago ti monika njunga zaro aya tlhae kara go ya ha khoni pa borisa di ogo e koroleni ke julius makwanazi o ha kara go itang e koma chamsika madlanga komisi kwena kaetse pretoria ke tinki siteko sweta makwanazi ga memporonga anetse ke swedish nahi e kuruleni metropolisi siki godi ke ankara dzao ka nyaki makwankara go itang e sika kwazi tatin senze ya kwitsaroko anka e mjaro tlae he medicare 24 kwena di oa mike van veek no tshwere kara go di jaro tlae a kilarnei takiti nka o siki woi hitwe nkwazi kwe Johannesburg dorope 2023 kinte uta iya ngirita. Solplai ki municipaliteti Kimberley ki tinhe khana he kaw kwa kwe tin kya in karai mu siki sa animborunga adzao ka kubeta. Mbapire he kwa asina ti portofilia komitie sa anu chumbusu anye te ma kuna kim. Una tlwa ko ankara ti Firenze sta ga persende saisi saji jao ka ita tinzi pipe ya di we kwana kits e kwa kota kai ko ji khaji e ku sena ti tsam si ko ko sena ti sol pla ki municipality anek ange tseka ka ania swiri sensa kya tinu 2,5 miliard rand size di serie tani sa kwa khoi no saji ku wa ko nka oji na saji ya kwa o ita dinga oji ya tseka ka ita municipal o a tapelo mahlala a kara tin ti ya proyeke ji khana hinya ko ji tseo ni sa ku se na ko pipe ji ya tseka ka ita Northwest province ki tin pori sana 17 query kwe am Makampanstad takiti Northwest ki khoti ta kwe se ku khadi mborunga ki pori sa kwa manda ha e sika tsoro asi oroti 67 ta query ka ko komano 26 ta query ba ko kwe ta ngi u komika kwa di masiko se sa tin tsamski am ki wo itin sere anu pokots e di atam kwe kwa ngara kwa itang kwa makam sika Pretoria Nwart si mkunda kwa ika weki mwufu wak eki siya kuteta te borisi khiri oe Francis di nyamga menestere anka de fiyar daka saisi di kwe doner daka e sika koma a kia osa kiara di nkam siki doma di Europa aniziki tam Europa Britannia, Italia, Switzerland, no Spania da khadzi e tsika tsutsu aniziki hasin e jik an tsu ni tanya ma khadi tsutsu a dikit khana di suri sena tim sure ji kaik o ji na how to ji queen ya ko tsuka kunka ko ji tamakha tsika tsika khasi he khain kara khwiti ha Eiffel Turing takiti mga umparisi ki tinye darako kwena tama kwae kara kwe ti ee kamke sika tsutsuwa tiziki darazi tama tesin veta Frankreki mwe khana aniki firin firta khrade sialsisi ee a tsutsuwa dim mwho jihisina ko ha ahan faif takha mkunda ziki ee di tsutsuwa khasi he uka ee sika siwen derta khrade kisi ako khirina ti Englandi anisiki nukwa kaite en u sika tsone sa susina go ta khere o spania mo si di e di tsutsua ga se 44 grade sika kwa kara khuita ange e di e ka wa de kwa anda e sina go ta e di akhiri borisi khere o tsam he de ki sia go tin ire ama de kwa de borisa de komago xka fm ki
1: kim cha wale chik de ya walin ke akhiri ke iska fm to 5 manita ng amde ko wale ng tole magian ambu ko ngiwa iska fm abi tan gya tan kam ga gen mi min arvertin moyon Again, I please a wofu yang hitigin ung ikorleni. I penny wala sing the chugo kavi koma agachang Julius Makonazi. Kalakta mga hitigin ung maklanga komisi ay gan ke pitoria tagigin mga hatea mula ang chigigin ng kundisan. Makonazi ng halaman nga sigya kamsang taki katulog yaga pangak ang hits agigin ng kachong ke ikorleni ki metropolisa gani kunan. Tisan aga ngawshi kalakam kaan singdagi chwa tisan kaan he yamugu gi hong kong diwian kaan he chigdi giya uwa tsa ki kotiru giga panga kaan he giya kamsa aga eki Medicare 24 aga gani kunan Mike Van Vyk yang he khawit tamani giya uwa aga kao yang he giya uwa viko magan aga gani kunan kaan he tsa chigdi giya ngogu kunisan kao yang kia tuwar sendriin tuindak ki Glenner ki Johannesburg aya Von Stel kunan Solpleki municipality yingin ung Kimberlin ay gani kuna gyan ung hiyatag ng kaliman ng iagya kamsang u ngolin ng aga chuan ng ka he vikoma tigda gi togin ho kama kwen en lehtang ay krisi ka yingin ho kama go toa perdo fila komitie yingin ya wago ng aga chumbusu ay firslaha kunan kamsang aga ngawsi ka yingin ng hiyatag firin sestak presenden aga go ho uzalan ka ang he tigda gi filor kama kwa gan ay gani kuna kwa ang oga tigda gi wisa gan en kang hiti ni giya ng ya uang halaman ng ka ng. Ti kang aga chon ng giya ng ya tagi 2,5 milyar trandi ayam malit ng sa isi chik di giya to ng kamsang uwa ka ng kang hiti di giya chuki kaong giya cho o jala u kang hiti giya tra uwa magila ay gani kunan. Tapelo mutala kang hiti ati di giya ng hua o kuya gani kunan kwa tagi proyek yang hiti giya to kam kam go sa mga giya ng uwa uwa Mangela ay jihig da giye cho wanan hong sing u di kang hig da giye thong ong Mangela hong ay gani kunag da giye o jalan. Norvesi ki plisa giya ngong ya teke 17 aga kaw lapang kawan sig da giye cho ka guging amakan deyan ki gani kunag giya wa magupani stat aya kunaki Norvesi kang he giya wa khabit yang ay gani kunag da giye cho ka wa ga kwe chan. Plisa manaka kam ka hig digi chugi wana gakwe cha sa ng sang hisa kawa gya wa 6 and 7 tak ya chik go 2 and 6 tak ya chik di ka hisa digi chugi wana sa ngongan. Lapang ka ang halaman nga si gya ngong hayata ka unir sugu ati ni sing gya ung at kam ko nga wag ang ka hisa digi ki wana yan hig dolo gigin ng ya tang. Kalagtam ganyag digiang ng Norke Pitoria ay hofu gan ng tasang agya subisay ng awaging hulaya ng hising digi chukiwan ng awayan. Tam, ay fasin. Francine ay irste manester atik digiaw kuyang halaman ng ganta ki donor dak kam kang hising giya kamsang atik tuan ay fiyartak yi ng he tik digi chukikawa ganikuna kwa higiya uan. Europa aya kunan kai sigya khamsung uwa ka hingole chik de gi thoki quick hama queen Britania ke Italia ke chik de Switzerland ke Spain ya gani kunan sigya ngun ya ta ke ngole ka ngun quick ang chik de gi ta ke khale un ngole ka ang gani kunan ka hi temperature chik de gi thoki chau hama khuyan kamsung ala ngawsi sidin gi ang ya ta ke skola aya gani kunan sing de gi da chugin am kang achik de gi wa ti kang aga gani kunan Sait veste ke Frankrijk aya kuna naktam ka hi temperatir chik de gi kwa fir en fiar tak khrada sialsin ka hi ngole chik de gi thoi kwi khama kwa yi gani kun ka si gi asin uan ach en fif tak district ka hi ka de gi ngi khali un naktam ka hi ngole tening de gi kwi khama kwa gani kun ko asin gi khamsangan 7 de har tak khrada sialsin ki gani kun chik de gi wa sait ke England aya kunan kang hitalakam katini gya kui ka teki guma. Spain ayi ngole kunan katik digi da kuwa fir en fiar da khara da sialsi kang hit temperatir digi toki chau kama kuin hikak digi to kui kama kuin ngole aga kunan. Uam chang hum yi ng hiya akhirin ay fasi da kem chau la diwi chik digi awa tinirik kam cha dira gya sam chang hum ki iska FM.

0: Masu umang amada geng ngkama kwe, di amak kwe ngegani?
1: Aha, tongla igwe, mosu ang a tongla geng ngkama kwe.
0: Ndali sin tamko kwen kwa, sin jiga cha chungwa, ngay ming aga kwi, higiga kaka ngo, mchi ma mka wuzela ka, tamasin kali nus ka wuzela ka, gay, he chiga hwa lung, shangama chigi sin, kan cha chungwa textila. Tara ma sin, mpies de chiga mati sa kwe wa, mchi ma wa lier, lier wa chigi, sin ka wuzela ngay ming aga kwiya, kagungum.
1: Tongla igwe, da kolema wandaka kam kam
0: skaba kai kui kan bure ka tuma plasi hm ka ska ngwe ka na dara tiga kai kole ka kuku ka ku o ka ngwe ma tsake wanda kan tsaya musinda wanda ka kam kam ma kunwa ke ngwe mi ka kui ma singa skaba kui singa buzela ka ngwe ma wanda ka wanda na ngwe ma chi singa tsama u ka to dam sing ka kai sing ka buzela gum kan tsaga chi dem ka u chi un ka ngwe ka ma a skaba kai kui ka ngwe da singa mi an ngwe ma singa ka buzela ka ge sabato ka kuyam ka wuzela ka jagusin ka gisim ka wuzela mebelsi kalinui sika wuka ki to ai i chalosun ta masin gan hege ngangwa kuba o gan kalisin sika wuzela ka ngum papelo masin gan kalisin ga ka twangngia ka nganga ka tamsi singia gwa ka ta sika kum ga ka kuka ungama ngeke papelo ta chibusi siganga sa chinjika kakangu mantike papelo tama wuzela papelo ki chikese ya sanswa karton agafarpakang boxi sin hege khalasi kan tama wuzela chiga un
1: tongba igwe tam chinga ma papelo kwe gung kama kwe se woge sidiwika wazi hayi
0: isa ngkama nagi ti samitika tuta gya se wume tongtama maku taagi anvorti msing ta gung wachike e kagifa kawanda tiri le kalbrona ta panyam kukum gung ta gung kifa maku le kama wana papelo achinga kawde mka te diwe papelo kakua operasi sing tosing ke di ka utum ka ko di ka o ka ka di ka ba ke tsau sing o da di da o jala da di dang ma papelo je ka ba her benang protector ka le nui tuwe de ga ma tana tsau ke de ke chingam to tu papelo o mga te di ba ke gen tsukho ka ba chiki tana lakh besudel papelo ge singa tu ya wa nga ya besudel a ta ge singa wa go ya wa tsule gu ta na mi ngi gu wa ka ka ba ka mga ka tsau ba ka tsopeni ka papelo ta mga mi ngi ya ko ka ba ka papelo ka tana ki wa ge singa tsau singa na panam ko herven papelo ndibit o ko samuzala hedi wangu magisi ma uzala ndale sing masinam ko tedi tori no tamago da tedi hoti kan ta mkesan nga tse ta masina tedi company kama kwe ta dangi ke ai kuma ngi kan ngi program kewa on for verte hechi ge for verte project ai wa ya masing da ka ga kan ba ku kan ga debe ke kuma ngi ta ma tedi ge chigde da ma gudira tsam tonga ma peter ta ya joy mu ta ma kan
1: ito do silamita lin Itu dah selamat telah singgah kan ngajuk komen atit-titiak.

0: كيم جوالي تجدي يا ولين كي تنير كي اسكا فيم تولو مجي ان قم بوين كي اسكا فيم ايو تنجي اتان كم كي قم يمين اربرتين مويون اكا كو يان تجدي جيا وا ماش ان ماش اي غني كونان سيتان كو بيسا جمع كان هي اتجدي جيا او كو يان قلما نن كان كي مالي كان هي جيا او ميلون دراندي مالي تنجي سيسي مكو جيجا تخوات كم كم كو شو فيك يان كان جيا تجدي جيا توي توي كان هي تجدي جيا كو ميسالان مبان Minister ang yapli sa Afiros Kachalian kang hivikin ay chong ya atik di gim ngung ngung ya teki 600 milyon randi ay malitin ng sesiyan yi apli sa ay viko magani kunay di gida tuwi kamsang uwa operasi ya ang ay gani kunan makugi hmm pamkaan kobi si Zuma kang hiya tinigi ka kuya gani kuna ko antaki malikan tig di gi chawu jala wakan ay kiti kang aga gani kuna ki tig tuwing gi kula kanung hmm ki kama ngol dologin ka gigan aga gani kuna ka ansing agi etwa kam kama ko isnga gani kuna kwa n ya kungu aga chon nga tini gigi ngun ya plisa teki chikang aga chon ngoli kang aga chon gani kuna chikwa kisi ki veta aya gani kuna nyitik di gira togin awa kama kwen die a agi ngun ya teki kalima ngun ka ang yigi ya kam kama ko isung uwa manak o kekle ngun yengi akan fikoman aga gani kuna kai koma kan si gya chwai ke opika ai gani kuna ka hitini gya sin wa ti kan hi ge thon a khamo khuyan khano hun ai gani kuna di a gyan ha te kan khalem ngang ka vita ya si gi kan awa ngolen ngang ka gani kuna gya gole khamo khuy kan ka hi ngosi gya kham sin wan kurong aya gani kuna ki ka hi gya offer sla kha yan chig de gen gui kama opika ai gani kuna yin hegya wa putin komisi ayigani kuna tene gi da tuhi ga katikan gani kuna apatin komisi kau yang kya tur sin tunda gani kuna ka hiti aga ngoshi yi chig de gi chuge sin wan vi koman aga chon hegya ngun ya te ke totru gi ga panga ke ta a chig de gi ga chon awa kama ko ge vi koma totru gi ga wa gani gi da thon a kama ko ngol ngun aga gani kuna ka hegya ngun yan ka kao yang hichik di gyakwa ji on kurang aya gani kuna gyangun ya taki haluma ngangang komisi agia kamsang u digang aga gani kuna magu gyangun ya hansang gi toa kamsang u ka ngawsi kang higi ke kama di a higi ya kamsang a digang aga chongon ngayang aga ngawsi kang hiti ni gyasang waparte ayi gani kuna taki chimbu yang higi ya ngawa kama gutu uka kisi ka tiki digi chowa na un 43 rekauchi go elles refir aya kuna kapse flakta sigdigi da chuge tra kwan fc fan veg ya ngi apli san akwa na kau gen hata ke nakam kan hidu gani kunan le state in aya gani kuna ki ya chu ka kuna singdigi da chuge wana ti kan hidigi ngu kunisan kaygang aga chonga sigyang ya ta ke chochi angul pu chonga ka gdigi rang ngu kamati kunisan chang ai fashion mole kang hechik de giawa israel ke lebanon kang ka khui kang hi agia sung wa kang de gen hoi koma fi is a gani kuna kang hi gya kham singa israel ai tropa yi ngi chik de gya tumina khabita gya wa sait ke lebanon ai khunan lebanon ai tropa khawit tamani khalem ngang kang sing agi gi ra chuhana chimbu ke khabita ai khunan Lebanon ay tropa yi ng he sing gya kamsin wa kinko yin aga ngawsi kang gigit kuma fi is a gani kuna tene gya ngwatu wa gani kuna kwa ang hechik di gya wa Hezbollah aya tropa Israel gya ngun hiyata ki plani yi ang hechik di gya ngwa gani kuna kwa ang gira tuan ngalu kama kwa ikan si gya sing wa khrensi yi ang aya kunan Lebanon khawit tamani kang hi aga kawan chik di gya wa Joseph anon yi ang he gya ngun hiyata ki ama khuigan aga chonna gi gi da chwa gi ya ama kang hi gi ya kham sung wan kan ngau si ke ngoli cha kang aga gani khunan kang ta khuigan hi chig gi ya wa israel ngo ge lebuno na kam kang hi fi is a aga gani khuna ga gi ngo ko misala sing agi ang wa tu khula aga chon ke ngoli cha kang hi ngai de gi thon a kham khuyan om chang hom ye ya tineri ay fasir gam chawla di chig di gya tal fir kham cha dir gya sam chang hum ke sk fm
1: tam Megtin Eric Amago 5 minutes taking gear on the Bamba Tira doing Quama, Tanski Kate Tatina, the Borisi Conco Tamen, Sibori Tiago, the Monican Sunga. Mats and Matsi Am Quenadin O Am Zasintango Pese Zupa Akarati Melun Randi Saisi Siri Hasi M Zauka Ta Te Karakwa Karahuitin Kamate Via Keski Tesna Go Tui Tui Si Hoji Tony Sak Uisenadita Tesika Minister Polisa Ding Firo Satalia Ngeti Via Keki Yaku Akarati 600 Melun Randi Saisi Di Siri A Porisana aniki akhru khuitia ha se saji tesna go tamsiki tokai ko moisa tui tui hisena go kim ngombe se zuma ankarati sereji tresi ka nyama khuiti akhui ko zaukaiti omba pira na musiki kana hi ana go dinaji khaji emui ko khanati aniji atseka kaita ngeku yaku ankarati polisana khana aniki zaru kaika kwanani Na zao ka khozi awo, khrensi ya Zid Afrika zidia a tuwa eitio, ka unka kwa kwena omba piranat a kia utiveta. Dia a parteye, uwa kwa diya haan borunga a ka swirikara siri ane tema ko. Korposiem na kuwa zaru kwa kwena gim. Uwa bie ka kwa kwena omba piradi kwa eia. Ha kwena ki swiri kaita din kwe ki kuye kwa asina din. Die a kangwe toka de koperasi e ina zaru kaizi veta ki ho din ve kwa ina kwa karako mbapira zi ka swiri ta din zi a kwa iya dita. Makhoro aniki veta ki kare maa kwa kwena wabie ka kangwe kwena ta khana he avasi ya kwa din zaru kaika kwa ta kwa te mbapira he mbati komisi kwena ndeta. Mbati komisi ya tuwerezi ntuenda siki khana aniki zarukai anije kakereki kansi na hii. Uwabia kahe anmanda hii kamsiki kakujisi ya kutesi na hii anakujia zao katike kwa nazikim. Veta aniki tema kwa kankwe na khana aninza. Akamsika zarukai ya akankara kwa hii haa ivon makhoro takiti kwea. Dangohe e kaka tatini tiyo sisa jia ene kunkatam. Dia a parte ye ankaratin khana ngosi kha suri kara kui he khasi ye kou kou sen ta di wobye ka ankwena ki 3,000 miliard randi saisi di siri a statia ki zaro hi kwena di zawi kheri na khono owite kwa khasi kwa hi ta di siri jinda uta zao sena hiri tam parte ye khana aniki ankaratin kresika Khana wove veta a na kwa na ji mbapira a kha swiri kara tau tatinya di ngyao e aninza ta. 43 kurik ako kwe yalsi sirefire kapsa flag te ki kao kwintim. Porisa ki kuya maglo kwe FCF an veki anka de uka yesika ako kwe a. Khamdi aya ki tu kam sika Clark Estate ta kiti ki woytim kao ndi tam. Kre am kusi tika makasi ya ansen vere din tamak am kaite kwa no chodzi khrup ngi kuzi ki ngwe suri sena din tam. Te borisi khiri oe. Israel nul Lebanon ta kai kuzi ya kwa hankara khwite ta khu ta din fir inak da stati am kwenna. Tresika kreko haa kai kujikim. Israel mu amina tresika manda ko haa seti Lebanon e. Nengkhozi kwa kaiti Lebanon si amin amu kwena ki ina kha manda e tako kufu sentam. Lebanese amin kwa fer ina kda stati Amerika kwena ka siya ko kwasina ina. Khana he e tresika zarok ae zi a kia katwe Hezbollah amu kwena ndeta tesentam. Israel munga kwa te borizi kou kwa te kwanu. Amusi ami anianza te maa kwena khana hei tresika khrensi jia kom karamanda ko haa tam. Joseph Aoun, Lebanon zidi presidente engie tin tam kwa ziki ankara tin khana un hei tresika doro kai kai kuji hisena teji a. Do ka go veta nu kai kuji nyama ko tesinu kom kainu. Israel ke kwa rahu khana unhe tam. faifuka dango si ngumak aye kwangkara khuitin Lebanon. No Israel sinde ta tesentan ngoko jikhazie uka iska nyama khwati ha fer inak da stati Amerika kwesi kim. Tetin iri borisi khiri uwe. Kamhe teki siya go 12 riyak amadikwa teki borisi teko mago ekska FM kim.

0: Kim te wala ki chik di ya wala ngi tol firi ki Iska FM te wala ma gyan kwa mbukin gyawa Iska FM Awi ta ngi atan kami ka gyan kwa mya ming revertin moyon Agin ayi hofu yan sisik di gyi chiko kha vi koma ka ngi ngi ikorle ni metro Ay please agani kuna jules ma ko nazi Kale ma ngang a chik di gyi o kuya ma klanga komisi Ay gani kuna ka ngi chik di gyi khate ya ka ki gani kuna kwa Kale kum ka ngi a gyi ngi Johannesburg Ay kuna ka ngi chik di gyi kham kham go iso metro please a ngi Ulan kang he singya kham sung wa ma ko nazi kin kale ma ngang ka kan ngau si kang he ya chik de gen wa khate ya wa gani kuno chik de gya wa cha kang chik de gen kuno sam mali chin gang ya of 15 million rand di ay mali chin se sha ge khau yang kya tiber sin drin twen dak ay gani kunan ma ko nazi kala ki kho bin ngang kang ya de gyan kong komisi ay gang kang he ya khawi tam ne de gen ho ku yang khule an chik de gen ko pang ga ya en tisang aga ngoshi kang hesing aga ge chwa kham tisa wa gani kuna kwa ng kang hig gya kamara ting ki giga kham sung un ulang aya ngai ngan nisi ng ayi gala ka hun ko wen ng kang achi gi gya kham kham ko sung u tu tu gan chi gi thon ngalo wa derben aya kunan kang hig gya wa nur stran aya kunan sing agya kham sung wa bungai gi gya omul lavi ayi gani kunan ayi divi gya yi ngole kang gya omul lavi aga kunan kan ngau si kan sing agya kham kham go sung wa chung kang aga khuna chi khwa khisi de gi dan kang he sung te ni gya kham kham go sung wa ti kang ke khale ma ngang ka o ko na ka ong hing de gya om lavi ai wi gya ng ya ta ke kan ngau si kan chi de gi ka ma wa komisi ai gani khuna ka hi gya kham sung am lavi ai khisi yi ng he chi de gi ong gani khuna ka hi gya kala to be sa ng ti wi gya yi ngole aga khuna besa aya sezi khobe ngang ang gi ki gaya derben ay khunan kang hiya gi chok dia ngole ka hiya omulavi aga khunan kula ka cha khale mang nga sit gi ki wana kap stati aya khunan ki mafun leni ka sing gi chuk ing hisa gi amakan dian chik gi ya wa dolem si asing gi ki wana ngawa sa malit ng gi ya wan ni kha honor de sindran ding ay malit ng sai sian taka kwala yang ki oplisa ay ko yana ka ogya mun ya ta ki khobe mun kan kan plisa gi gi chuki panga kani kuno gi gi ta ki wanan mun ka he chik gi gi awat ki ko koina ki chik gi ki mendrox aga gan ma ki malik asing gi ki wanan ngo la ko cha sa ina fifta aga kaun ma ba ki nehen tundan aga kauchi den sing gi da chuki ngo sha den ama kan dian kalaman sa odak gi gi ga hofu ai gan ki blue downs aya kunan kang hising gi subisa ngawa sagin le ang sagi gi pangga jang ai fasin kai kang hechi gi gi wa ipola aga ga ka he frangrek agi ya ngun yan kan ngosi kai gi kam sung wa kalman ngun ka amku gi ka kwagri khosan ke democratic republic congo ay gani kunan Franci ayi khason heti vi koma ka ngian ya tegen khale man nga ya gi da thwa kam kam go so ti kang ga chon mo go gi kam kan de gi chu kho shan kong ya ga ngo shi gi ya kam sing te ki te sen ni ren fiar ta ka ga gan chi de gi wa i bolan ga ga sing de gi da chu wa na dir ka ka kani khunan ka he chi chuan ai 277 ta ga gi chu ka ga chuan man Verald Hasson heet die organisatie nakam chik de gita ke varski ua gani kuna kwa antake kakan chik de gita toan a kama kwen ka ay sing gya kam sung ua irti ngui yang hika chik de gita ngu kumisalan chik toan a kisi de gita kawa ka chuan ngan wam chang ham yi ng hiya dolfirin ay fasi de gam cha wala diwi chik de gita ua yeniri kham cha dira gya sam chang ham ki iska FM 12:48 ama ko 4 minute jinge kwa XK FM ki mbamara ha go tsetsete na di marats bere go bori e swere ma deram tso go im khnipa o ma e kruleni metropolis si uma Julius Mkhwanazi nga de sino ga matu ka go ja o tibe u ka tsesi ku iji madlanga komisi ki musupi ka si ku ya tije musupi he ka ta ka tite he inspector Johannesburg si metropolis ai ki no nga ti sino kha he wishin she te him khonazi madam a he mo shupia ti kha sin mo khonazi te o roi kha 15 million rand ka si di ngwa a ndiro di a tuere sen drain to ndai kit a him borunga ekim mo khonazi kwa ma eka komisi ke ke khuwa ko si ata ngo kwa cha wa kha sa a kha ma to ka ti khu ji ki ta ma nga ta sino kha ma
1: ngoti ona aba she tibe no ngo tsame khai no ham a tsare ma tlo nkhwen she ga mak e tsae kwa go ham e tsaudi a khata bori gara khwena a she go koro ye go ita ngi centrum jik e jao kai sa nyome ti e question karang Durban chi north strand aninja go deisen de kashi malawi khwen kwa te ki ngo khana a ig ka te khu kai sa ki go bori gara khwe a shi be ta an kya leni di she te kwa ta kash angu jiki an tia kwenu angu agishini a kata te khandi unwa kakana kyare kaita nungwana wa hatuna tita si ya tem kuya makwe Malawi she di woko misi eki nga adikuwa no ak deisende di Malawi kwe kyare na hwati nu seishi di besa an kwa maeka Durban kwa arako Malawi ncha kumwa tam kam dimborga kwe mfuleni ki kapstati ki hoi ku kia mwa hui ta ngo dwele mshi a kungu kainu niha honu deis na randi shire a udiye wo o itakim polisa kuya ma kwe andake gwala nga ade sinu polisa an kwa mae kate sesha atae ki dwele mshi mshobwe tek kukain mendrek sita honu kwe udi shire ita wo itam yenan 5 takakuri kwa kwe a ni niha ni 20 takakuri kwa kwe a hoi ku kia mwita no ibere ka blue down shi hofo kwa iki a kwe kate wim Borish u Hirwem. Ibola Juanga cha kwe a Frank Reki kise koshuri na hata nungim cha koma go doktere ama kuwa kuya chieti angu shiuka Democratic Republic Congo kwishika hamjawa klokim. Frank si ucho kutangu kwenye nga disino am aseko kwa akara huita tuya kewite na am ay kutwaratin kwenye angu kwa kia maiditamu. Nte shika deise niyakan fierta kadi Ibola Juanga cha kwe yar kage khose na hati no 277 tahana a jwanga ka o hatim una u ke choko ak etrama organisasi he u ke a karati sinu nge an tsu di go ti yana khwen ho o di a nyam ka ngwe o wa ha na tsujik e e bola jwanga te tha ta he ta ma ata ka go i ta he betam 12 fri bori shi o khiri o kha a ha ha bana ha tsu bori e te ke ke sha nge tsame in ire ka ma go yom

0: Eska
1: Yawa Yanwe.
2: Kweska kame timonu 12 ek amako 6 en 50 minitezi yanki karakwanik eisi kafiri ha minitezi eya kwa ham. Programme vadisan mot vitamite ngosi ko kheritati yen iriet amati kwa khano programme ki buri ko khoste motet ya tekere nte ko mate ngo tswena a tekere han khwena u agrika ko mana platform den clinic ki khana documente se ona na ko si ko tati ida bank statement data ho no geboorte certificate yenke a se ho ino retraite certificate engo ga ona na ko se tota teng ta anzi buri ko khositeng zi program ki te kekre hante ko ma ha pa di san mo twe ta met program ki no ni program si wo khere wiki te ya go ha punsta ga ekim ti ni ri tsams ka to se te ma ta program ki ti ya darana ka e ten to u tse ko zito tsara ha zi an tse o ni se tse kam to o ni kra ga e ya go ti Christina so ti te ka ta ti tsamtsika ga bana ga te a e kwa gom.

Kim Tawale çıktı ya walin ki inerge eska FM Tawale magya kampung gawa eska FM ayu tang ya tang kam gagen ngam ya min arverten moyon di a ki EFF kalman ngang ka ngi achi gya ng yerse jango yang hi gi chwa tang ka khwem go gi kham kham go so committee yang gi a sang un khlang ya pala pala ngai gani khunam go gi ngang ka khwe ke ama khwe mani chi gi rang ho khwa wa president serer ma pojan kang hi achi gi ngo ge wa enter drug ke gani khuna kwa kan ngau si ka hin gi ngo ge kama di a ngai ka kan chi gi a choch mak lak kes yang he khawit tamni chik de ge ko kuya o kuy hana ko hun ki gani kuno ko asmu ko again thot kham kham ko saun la ke parliament ayang aka ko yang he chik de ge wa EFF ai wa Julius Maleman kalama nga ge ko kuya toko de disa ki gani kuno ko hun yi ge ri kham kham ko sang veta a gani kuno ge ge ong parliament ayang mu ko ge ngong kangan tisa kang hek chig de gen ko kama ho fo hun ai gani khuna kang hi a gya goli kama ko kang khale mang ngang kang ke committee ai gani khuna ke khule a gya o president serer mo pojan ka hi statu gya kha kama ko ya ke go ki cha kang hek chig de gen ko kun sia plasin aga khuna vusi musi khat ma kala kala kam kang sang a chig gya subisa kama ko ya khula yang hek chig de gen ko pangang ngawa ki yik me de gen leang agani kuna ki 16 singia kagau Medicare 24 aya ula gani kuna makala kobe ngka ang yig gi da ong pitore ang ayo fu gani kuna da gya un ang ngos be sa gi dang ki leang khamsang aga ngosi ki kotru gi ga panga ki chag gi ga ngun kuni sa ga chang ka ang gya o multi million randing aya tender yang hi gi kotru gi ge panga ngawan nasunalang ayi ngi gi ga khamsa un phulang ang ang gi ang ya te gem khale mang ka ang gi a gi ta ne un ang ngawang phulang kya chu se bisan ka ang he sing ya sing wa fani ma samula ya gi wa please ang ai commissaris sing gi ge khavi ko mang gani kunan ka ang khawit tam ne gi gem ngur un le ya ang ai gani kunan fredan ai kam ya gi gi ang un hofun ai gi ang da ste ne gi chu bisan ngawa gi le ya ang ikorleni metro Plisan ayvi ko makonchi de gyo Julius makon nazi kala mangang ka steni gya kha kama ko gogen hula ka ang hiachi de gen ko panga ka ngon vosi muchi khat makala ki gani kuno kwa ka sing gye thwa thwa kama ko yake gon makon nazi kala mangang ka sing gya kham sing wan aka ka yang kya Medicare 24 ayi gani kunan ai ki fan vaik ya ang he khawit tamani ya ko chi de gen ong hula ya ang aya changan mako nazi kalakam chik de gem hwa khatte yang khle ang ki maklanga komisi ai gang kang he sing ya sing wa fan vaik yang he gya wa tumina qaw yang he ya medicate 24 ai gani khunan ki cha kang he chik de gem ngo kun sha 2% drin tu ndak ai gani khunan ki malich ng ka he gya wa milun randi ai malich ng sei sian chang hum ai fasin tai kang he chik de gya wa ibola aga gasing de gira chug wana frang rek ai khunan kai ko yang ka he do ko hu agya kham kham go singan khale man ga ki i ore chig de gya kwag de khosa ki ngol gan gya wa democratis republic congo aga gani kunang sing agye thwa kham kham go sing kai ka franci ayi khason he tv ko ma panga ko gyan mun ha te ki kai ko yang sing de gi gi wanang ngawit ga gya wa i bolan aga gan khale man ga yang e ag de gi da ti again kang he sing atini gya kham kham go sing u kai kang he tig de gya wa i bolan aga ga thwa ng atama ko ya democratis aya gani kunan ki congo kang he sing gya kham sen te ki deisen nikh en fiar tak aga kai kang tig de gi thwa ki o chi thwa ayi 277 kan sing agi kham sing agi kan aga chongan veral thason eti oran sa si gyang ya te gen nakam yi achig de gi ge qaya khoi mu gi thwa kham kham go sing kai ka ng yimani gi de chok kham sing wa ka gu chowan nga gi chig de ka fasi kom chang hami ang hia inering ai fasi de gam chola diwi chig de gi wa tiwiri kham te dir gi sam chang hum gi SKFM. FM

0: tsam xka fm gitlo di en ire tsama go sheba minute je go hana tsam ga yera go ate o jao shi morosani re ke go ikotek e nja kung sha bambara ga go tsika o ki radwe ke ke te to to she to nga go tsam de flichi nonge no ti marats bere go
1: in ngam di kong siyo mundan nga SK FM dam giri di tham kolam ko sam ko prokhram wa marushane marushane spani gya klima I min nga deflis nong ke marz bere hum
0: nga si o marushane bori jiki te tia bori je wo gita ma ngi kwa jite kwa te kik ete gita polisa na kwa zlu na tal ki ete kwini ta hon gungundlu vo distre kisa ngo te unisamboro nga hisi na kwa sata korona kwa horo hati Abasi de Tamzika, O Moteto, we kite, we, dertak unika, tuito yete, gutam. De Komogas in Tok, I hang, or chinjaji a parliament, de si o Moteto jio aninja, doroha tim. De seko goha, borishwe, gusino dertak unika, tam kurina hague, si viwe guarube, go minister a shure di jawa a, go nurumende si jamanak aremanda kweki, naho hik eham. Kama sheko tuwe ire kamnu murusane kheri na kuyote ukwe dambori ite koma gwem.
1: Kwa programa hewa marusane ka kutisa nkwe tam, polisa ke kwa zuna tali kona ki itu kweni ki ya mungu kwa ngluvu distrikani kuna ngutu gira sang u kwa nghe dagi tola ki tu se ka antu tui kang zi kutu ya tu tui kang sang ke diarta ki yuni zi kwa se nghe kula kano sang di oi mule hung. National Jango Kakan, Gutsu Yasinki Parliament, Gutsu Yasinki Kangsena Kango U. Dara Uni were Kuchang, Kakonke, Sivi and Guaruba, Minister and Halung Sava, Kanga Kuegitu Sika Unskinga. Got you again, Mongi Sangun Mukurum Television.

dube ire tsa moga x ka fm ke pore shura matera marat berehom dia ana no eff na ta nyam ka qae shi committee shi nci pala pala mboronga emota din shi ke speaker shi u aninja khom ku iji akharata ashi u tlehe ngo ahe president Cyril Ramaphosa a ka e ngo hana parliament ko na do tv ta hofo ke pepa khaya na tikim dia ashi di parliament ek etekwe a George Michalakis nga ta sine speaker he ngo parte ye di aninja tv ta ta ku ta o ke ye te ta di nilik etekom EFF koma Julius Malema nga ta sen didiza khasi u jao he ngo parlamente si u ngo muteto jina homshi muteto etewe kwe e kwa tv ta ama nga ta sino ahe presidente ngo hofo ki nga ka e ngo kwere ti ta komitie he ngo muda tiye president Cyril Ramaphosa mamborunga kai gurita Nchisi kahana ujaok eji ang kaya kwa gweta ko mshupi na ang aata gwenkwen akoro gwem. Toching grupo kik etera kwa ita to kaya timkoma vusimusi ket matlalam kaya hengo tuna ngi 16 amko ewa kaya kwa na ki kwa akara huita ngi medike firen tuenda kakaya sikim. Matlala ngi kwa maeka pretoria si hofo kaya kiteta tako usika bismisi dimborunga moko hofo kaya kite gwem. Amerika 24 si umborunga eki ewa huyini sinu ama tukurina siri angwa hitama. Kwa haki ama nikaika kwa trek ama ngate sinu maslala umborunga si kutuna asiki kwa kaitiki ngo minya tisinu ama umborunga he kwese na kango nyama kwa keinja kuhutama. Kwa rakwe hiyo si mpolisi oma fani masimola go umborunga eki ti khano ama freda hakeha mekua kofu eki tegwema. Kwa rakwe him kunipak oma ekruleni metropolisi na uma Julius Mkwanazi dorota sinu hama polisi verklaring a ngo chem diewe a ngo busimusiket matlala mja wo hita na kutwena hama sesha hebe ahwetama. Mkwanazi nga adikuwa numanda o Amerika 24 sidi a Mike Van Veek atame esye kwa hamgi kara hitama. Mkwanazi mshupieti nkwana kuwa hata ya madlanga komisi iki ngo tesika ama toka itiu aninja no amango tsurina jarok ay ko fanwei kimseta ko amate ore kha milyuna randika si di demande tourism drin to dagi chance na ikim borshi u khirwem ibola jwanga a france nja ho se na hwata no ngim ho we dam ko ma cho ko ma ngo democratic republic congo ka jarona kyare na tima france si cho ko trek am ko na nxa de si no ngim ko ma kwa ka ra ho idana am ka ay ko tsara tin kwena a se sa ko gyawe de tama ntsesi ka dise 49 di ebola jwanga akwe a dier ka ke goro go iting no ntse jwanga se ka tion 77 ta ka kona o ga tem una u ki choko ka terma organisasi u ka nxa ti sino ne kurisi u het a ntsoni sa ti ya kwena go nyam ka ntwe nwa ga jwanga e chao kwa ti a no ke a ti go a hise na hebe tam tue iri bori si u kheri o khaya ahe khabana ha tu bori e x ka fm gite keke gwe tsa mesie ko fir iri e ama go yom

onaretensiabe nquhe tahononiyeha fm tsamaxeshikati monete ketwe xamakwetawo 120 minute jise kwetawo ngiyerhwanete reinard kulabe kapunda xancewunisa kye ngicamje atonde xwite ha chwanete monte ucwana kise kwetimiyago nicuna ucamrhance eyakwada sureso anisoka cwana examen ekhurinadi nesure esekwetawo xhayakwadi nxaye jingwakadim akwanaete cancewunisa kwintso anithi axaye kutakwe de o ecaujiki te man ecae kwatini can onyo karakteruni sa kenya tini sasa so ane neti duete sasa ikuye be kutlae kujitamate yaka gohane te mua gwenye sa atamjike kwanan de adawe te kun na te kreuni sa klasen jo hoji ecae kwatini te kei sa klasen hojia na gweta o te kuin jo hoji ecae kukwana ingwa nge ukwena ki te kreuka te tuwen hoji uwen ingwa nge ukwena hasa kruusi ki si isa kwanan te mua nge ukwena uwen es on o na uwen es on akana akwana jika hitio te jara nge ukwena te kheru kheru nge ukwena te kai tio tuwen hoji nge ukwena te ekam jiki tuiwe tamano ana kaisiki yakata ekaujite ana khwai tsantsone sa kyaine nga wa ga vunsta gang e akwana ite de khwa kwetao e kungwa kwetao muwa go maki e te kungtswa go retao.

0: Oui, comment que comment atte ci wala e wala wadri ka kisi yo minute ko ngara di XKFM ta mona gitan ngam ke program ya iwo mahin e program aranen sin fanen sin commercial program e wala kaya ng te ngagi ya oma e ke wole hi a gan ngawa e ke program acuang kome Oscar kabinda truteng hai tam program awli za kwa gi kan ngai ek ek kan da bunsta khatam ka ola ka wadri ka 5 minute ta ku afa or ku at khawa ka ola ka wadri atike diar ta khamnita un program ay chong ku anung hai khoya or khang ku ay or long sa khoya ke ko zi ke wa ku su en ku fitika mo ke mo ko su ay planning ay en dalang ko kon ka zi ke atu at nga am ku su kulite ma a uang usi kwasa a usi hui a ong a wati tantang wan ta ke sit afrika ta ya ke ya ti twai e he ke ke atu a o ta ke ti i kan i kwasa a tang ke o ta ke kon ha ko ke fer a me fer a ko me fer a ke ti gisen i e ka yang hai ti aka o ta i ke lu nga sa khoya ti kong khoya ke ka to da or ka kon ka ga na kho mtang kho ka kho ka tu khwasa kho kala tu khwasa ni ka kama dropang siam ke platform de na kong me ko tsing ba sa siam ka wa tsike hi ka tsike ang hai hi ang na tu o tsa tsa ke chi tso wa belewa ye wa yu wa ye kwa khwasa tong ndi sa imani tu a kwasa a o yimene tu a uhea a ta a kngwa a ngoso ngoso mwe kong hakuya ke ngoso wa tsike he wa tsi jalaseng tsema ka ya o ta ngoso wa jalaseng ke tsotse ka tsone ngoso wa tse kwa tnitsi ya tsu ka tsho tsu ka tsho ke tsipanki ngoso ka tsike he ang ke fitika or ang ke nna ya ka ngwe yawa a ai atsi kangwe ke angwa tumina kau awa basi kangwe ke ang a tumina amne a kau tse ang a tumina tsiwala ma wa tsipangi wa tsike hi mgoso kwankwa tamku o ka mgoso ku nga tsom ke ku kon ha ku ya program ya tsung ke mgoso tsukula ka asing hi atutu hi apang nawa tsi khoye ku aga ku gam tsi khoye ku ka khama khong ke gwa me moko thalman ko understand katsige atu tu he apang nawai kan ha agi am gusu a utla thotra ka hangi a kulan nawa a customer sang a client sang ye ko kan kama ko ke goa ke lu kutu kan ke am gusu sa neran khan ni wo tin kama ke mko khang ka am program a tu ko kon ha ko ya ke ka wis ke wa mal ke gung fu fila katsige atu a fila mal me kon ha ke kulite ma pasi a wa o fila mal van ta ka ngarente sing ko es ko mu fila sa mal rente sing awana etia etia tanzi ka atso he a wa ko ho ma fela male ka watse ke a ne a khamsen a mai ka tsin a ne ta a khamsen a mai ka tsin van tsike ka ya o he a nga tung o ka tsa ke tsi tsike ka tu o he a nga o nga ka ke tsi wa tse ga tsam ko ka khang program ka tsam ka watse ke ne tsam ka nga kham ga mnyar en kha wei ka u se ka o sung kan kwa gam ati kau ti afa tami kon ha ge dar sa manir manir ngge ya he atso na ba manir ngge ya he a o he khabe ka kulan kha kon ma kon khaben khabe ka o he cha na tu o chi he ngge de ma o ya tso ko gam o ya manir ngge ya he akan agriya ya ban ka tu da ka kon kana khau angunwa kachang ka tuada ka kongum kana khau angunwa mali kana ngoi angunwa mali mar ka kulat ke a wa mali hang ngo pengetra or ya he governing ku akawa yo ngumwa yo khawa yo mduwa mandara sa wai ya he akan adya ka kulati tro nui ya ya kama gam nui kulati tro nui ya ti a kon a vat om te dum ti ma pas ya o dia ti ke ta ya o he tlhokwa ka ta tlotlola siam tlotlola siam anqhi ka mali ke tsinqaba anqhi das ke tsqaba ke apaka tsam mari ka next om tren mali ke tsqaba ai kula tsinqi ka he a o khaqa an e wan gi sang khana ngo tsike he a tututu gang mokongo far ali tsqaba far alia fastan tro far alia ngathi egiya xoxa ngatshonqa ya ngopa ngecaca icamya esi yachoxhaya ngisa ke xa katsika ma wardrobe ma watindra dropa ke tine qebe ni literlek ni fakhirlek exali dorp gan roi verf tsotsi ke regtig warm war roi verf kan ek gaan shop ek kan maar wat tswa kan da vendas nya mane kalwa ek sal kan koop tsige mikra atu what my heart desire ek kan koop tsige mikra atu ek het nie mo tonu ge panga wat da mage panga da ski tro me da tsige ski tro komi mo akwa ma elik mo bederf me e tsiko ma afidikata anngatsiko nam tsiko ma afidikata anngatsiko ndo keni ka ke tsimgawa de kan kaya mawa kuqa tropan khaya mani ka loku vanga ma tsa gawa ya tsiko la tsa mi ku ku vanga ma tsa khamnga ho ku vanga ya tsia tsu ku vanga ma tsa tsu ka mi tsuku tsa dang or ka ma mi mala dang or ka tsiko magia hankas ku vanga ma tsa angku wa ki mi hankas ngi ntse khuma ntse a fiti ka tlo nna tswa ntse khuma ntse a fiti ka tsa seng ha ke ne mme ke mong ngopong ma tsoko ma tsimi ka nngo a fa ma kongo ntse khuma ma kongo a dzia mtsa tsinga ka tsike ha nna tu o se dati sa ke tsike a ke mi ye mme ka ma kongo ke khumi ntse khuma ntse a ka a dzia mtsa tsi ka tsike mtsa tlatlat ngoto mtsa tsim ta salis gino ton tsim tsim tsim qat gino ton tsim tsim mtsa ka go sike ne ka di ta ka nng to gino ton tsim ka mtsa ai ma kongo ka nng ya mm ai ma kongo ka khawa mm ba kongo ka o tama tso mi malem kongo ka o tama tso mm ma tsim kongo ta ha wanner gaan dit enig wees ta kula ya nga ke kana ke ka ka wa tsike amun ya nng ya sing ya amun ya ka ka ya ka ke ka wa go sike ke kongo ka ya um program tsa tsone tle ke go ka ka ke ke program tsa tsone wa khonta le english ke re africa tsa tsika mo tsa go program tsa tsone ya ga mo ka no tsho ka sa um fita ka nne da fita ka no ga mdi da ke ka ka program tsa tsone ka ka go tle ka tla lo sa khwele ka go ka ke ntse khoma ma kongo ka a tsiya mtsa tsene da mtsa a tswa ng sa ya ta geniet ta enjoy mtsa heart in money ke a ke panga ke a ke panga le tsa e ta mo go fita ta fita ka tsa go di
1: sound the streets yeah ladies and gentlemen boys and girls
2: but you knew
1: you were now tuned into
2: the towns worldwide

Dwi monita dri monita ki kong wa firi ki ex ki FM yang he ahanam ki ngum omi fresto mo gumbum bolin kan khulang se besa ka ang ngand ki kho ga khang ko e na wa ngo so o fu si mo si ket ma tlala ke medicare 24 yang la ta ka wi si ki a kham sing u ka tru dan khang ngaw to wa matlala kho ko beng ka pertoria lengo se besi e ging mo e tanun ko e hin la ya ene wa ke yi 16 gens ke na tagin la as ti ko e ku ke sing u ka wi se sem sa ani gen la yang he otoma ene wa ke mo fu ki wa e a wa tu no tin a khan tu na kham lin ka mali ka he wa tendere ga ka is ki hana vi ko ma ka he wa chon ka ga ke a polisa ke hanam en fi khi ai kan ku hanak o kaiser khanya kho tani ko kin ya ke amak e ma tas ke da ke tin ang wa dan ke matlala ya ang da ke chibi si truta agui ka he matlala kho ku kam ke special en aka mo si be si ke ho kuna ya gan ngof ya kan ta komisare si yang he wa madlanga kumisi wa sandile kumalo ta ya iski o kha he wa ngau ke ikrolenu metropolis a jules mkwanazi ta sike wizela ngaya ya ta ke ka kwa ng ke chiwi sika sike apanga ta ya plinga wa yang si thang thang mkwanazi ka ke kumisi ya ke hani khatia ya gige ta ko ku amata ki ya khataya ka tayang hi ta dang ya gige ta ki hani kan ku ita ki ya hiyam khataya ka na tam kumisi ya gige hani kan ku ita ki ya hena wa kem ko na zi ta sage ta ku ken khau e ya ki ku ya ki lai ha wa cha ka wa ke kalneri ke ganika he oinos berhi ke kawang ki watu zin green to the hand komalo tam kwana zi ta te gige ta kun wa khama khwe ya ta ge ta ku ke tisatu ya hung chi thang thang pleng wa ya o hung ta sit african e please vi kwama an de ki yi kam e de ba ke sevi gorta vi kum panga ka ya panga na ba muku o hung sing hmm Kuyang hong acik de, cium sisi tutu asikis dins tak kacam yang hong acik de, cium sisi tulu acik de, hotua kula ka iya otok kan ege ka ihe, polisa komisaris puleng di mpane, tenik kam, manak au hong, janggun ngosik kiku kesin ciren kuna tege hanek kang kui tege puleng ngawasi o hong long sa, kika kau kegi kono sa, kawang ke watu zin inen tunda haki yulit yang ngui, kasi ong kham sing ko khajin ngeng ne duika kon sam ya an ngong ta ke intelligence vi ko panga ka hm ene wa ke police ka wi si ka ang hi gi yi yi a tu sa wo zala mo ko ong sing ko khandi chi o ka ki kon sa ka ka ki ka ang khani dui chi de ka ngeng ngai o ka kon sam hm e ko si president yang he wa FIFA wa Gianni Infantino ang da ke ka isku a o ka ngkhong ka ku sa ka ku chengku ke ka he i ga to ang ke ngka gya ti ka tan ka to a wa advertensi ya ku a gi ga on e ta ngkhong hm u fin hanak a me na wa ke khik a hm ge ta ka khamo khia go ke manita yang he odri manita situ ahana ke sa sigu ga gwe chingu ke yin he ga aku bhola kawa sigi akham sung ke kawa manita dhme thama twin twin next day for ka bhola angavi he khani ga sangavi dwi dwi gang he manita wa khama 76 ta kha 13 akai ke do kolok ai cheng ki kanda ngkai ku agi kan kan em ta chi si se kang ke o kan ai kan ngi ka ngani kang he wa north africa to da ku khit thama khwe ne wa ki cham
Then we quit come away. Taga git ang here the key. At 15 C. Kay he wa Malihanak on Kitchen Gung Hung. Ting a gang, tenikula gang siku, a wizulamuku, or hung hanam. Infantino ang the key. Katani twitchy we giga click to come away a fee fang a ye. Malitiki to a wana coca, kangagika, Ngosun yang amat ia ke awak. Ida no hang Kengu tua kan eh sungki ka ka ngjik gi ke tin ka gan gi ka ski kho ki tik ni chi sim. Ya ang da ke sa ke ng ka wa chi ke bring na wa ka kun sa gan gi ka spani aga aha bring na wa yin ke kam ya ni han der ta kham kem gi dam kun ek to si maski wala awa 5 Ewo hui aki, kuri kara jaro hi, kia inkara jaro hi beta, kung ting ji, jao ji tesa na tibi ang honor tin akan tuan tak malyun, di seri kontra ka di a, aki cho kuka di a, pulisana di ane ja kai hi kim, enfi hiye so ka a ka te kue kaiser kan yaho, ama aki a ka te be, kumak ae te tare tam, matlala se tam, Aman ngati aki mutun kar anja sinung go swere mai no kana kom no matlala ama u ama ya ko khawana kha te go kha kai ka kun ni angi ku ate ta tu khwe a kai ka kun wo fu nakim komisaris a matlanga ang kundi a

sandile kumalu a go iting a ke o a ikuruleni metropolises ke Julius Makwanazi ma a makwe a katin e se go kure go be tse mo mo eng go tiko kuye Makwanazi anaki ya ko mosupi e ti no a ke o e ti mosupi ka ma a tamaga a ke later na si a karating ga e a tem no mosupi ka a ma uika e angkona karatim esi khamata khuno makwanazi ta koka aki jarot areko tehim no chahe tesana hi aki si killerni kweski Johannesburg o 2023 ka koka te uim kumalu makwanazi aki karatam nako nga ta si chem ko amung tiko kuyetam South Africa si police an jaw si ja ana police ko nga de khana privati e anki to wi kon security ko na she ta jaro aye gwe ne khamati denis ta khe he nako mungo ma gwe ti khuji anja kien kara khakunta aka police commissar si am a jaw he commissar si kwe ta khate ma ti am Puling dimpane ya kutaku kai si bori kusi kukusi ki centurion o ya ngata si khana anja sinung kasa na kutaku ana khwati khana si ante tite yuli dwele senten ianan tuenda kakusi ki ya karata anki kholina jao je jao kuna takun a khojika jao a khori jao jao kai khoji pollution ki khai gwe tiyo ana a khojika te ko te jao gwe Boris Khiri uhem president de ma FIFA kuman Gianni Infantino nga te si wukuri he anja sinu kia inkara kwe kutako ha ve tem wukuri he aki khana iete kung anisja wukuri te ko juju anisoka kyan kara ha be tamutin wukuri khutwa tai khutwa ta khono mu ko te ma tena tamboronga ka te aki no 2020 kas di an ta khono 7 sister ka a minute si ki wukuri wukuri shana tin si o khana mu ti wukuri cha ka be te no aki kein kara anja sinu wo krishna tibe ko na an kara aba norte america siu anem a he anja sinu khana mungti anja kein kara wo kriyo krishna yana tintem Infantino a ka tin fifa siu aki sere khuji wo shana kle jitama ka kein kara wo shana tibe ko na he koma ai he aki wo krishu hem anja siu o ata iye tim ama an ka te wukuri kwe an a wukuri tino mungu tako spaniji an ka tino wukia inkara kate wukuri no aha wukuri ji nikhen dertaka ka ee ji o te ko te wukuri shane gwem tuburi ekama faifu ekama xka fmo takono te sitakawana komo gwem.

onartensiabe o he tagono niega fm tsama kwa ska te monete ke fire tsama go ta 55 minute tse go ta o te tsa o kara go no 25 minute e ya go ha 5 ire ka tsano 5 ire sikam te ga go ta go nda mbori e ka o sike bori ko se se re kweda mbori ka gono le ni ne li site nde tsama akwe se go ta o gere na gono Marcus Zetembo a go ta o anege ire sikanya mate no 12 ire radio nde se ne gere na xeqo ti Reinhard Kulabi ka punda tsantse o ne sa ke eng tsamje te twa ha to tsamje ti xhakwe ncam ku tsi to xa o karaji ti xhakwe tsantse se ndi vunsta ga ntse a te xa e ku tshwara na matsame ya go ta o te xuwa go ngwete o 20 jama ka isinja ku veta na bana ka isike to ti kya o ga te betwa ka isinja xhama ti tsamene ti wane shoka timi ya go e xa o sena e ya go ata a tsucete xa e ku ta.

Tsama teke sa ise tsama go tsama nne te tana sa ise re bori ya kumsha bori sa ise re kwe ke ye te te tresel ka te mo auditeur generaal man chekani maluleke no te si wa ha municipality ti jinge ti kuri ki hanse sa ti se sa siki ake hana anja sino si ekotako uji awo unyanatin maluleke parlamende ki te kon portfolio komitee na a jarot ayi kona regering na tradisionele sa ke kona a karatim municipality g u a siri g kumutin ke hem a ki khana frasla ke hem swaka te g u khanamu tinji am a karatim maruleki ngote tweresinten 20 tahun tweresinten 21 series aki 29 tot 8 kacebesan tim no akas g aki ketiti anjasinu emburonga ka tujim no kamis barakaki north cup o khana karo yamung ting ram atlai sikim ahoi ting komisari si ang korrektive dinste di akwa jilu natal ki mnikil wa njele taika ui peter marais barakha kwe ki 50 days in the sai si siri ka kuang sana ku tuaratam ngungi kwe huk uwa kunam ana sesa di jao nyai ke amujam no tele wika e hoiti a hoiski amang e wuha e wigwe si siri charge karante 2004 ton 2023 kitam tele ya ba anti 11 million size di siri am wo hi nu aki ya gutako karahebe jau tha khuna am ninge si statin mi di kona na shiri hen he bangri kreng siki ko sa nai to kono later na to si sha nai kuri kreng siki no ka yeng na 16 september se tsunya ho ita komisare si mantlang ka komisi si di am sandil kumalu ai a ho iting o kara jaro kuta ko tieti kuruleni metro police kinum julius malem makwanazi karata anki sin ro kuru hobem no chem ho mo nguti ko kui makwanazi ai komisare si ya ko mo supi tim no ngere tin aki khi ka mo supi ma ha an vetam no laterna ya kuta ko khabana kha dorotim khaitam no musupi a ka ta kiti wi ka e ya ku ta ko a se sa ta ki a sure ti na ko ki a ka ra tin mo kwa na zi an ja sino jaro ta ra ku ta ko te hi a ki an sta tam no a he ya ba a tin ni kalner ni ki te sa na ich an si yo na spara ka shu ko ber sen tin drin 20 ko si ki te hi kumalu makwa nazi aki ya murunga karati murunga karadam nako karada chem ho ye mu kutako kuitam borisi khriwam amerika si di president Donald Trump amerika si u sanati ma murunga karati mutetu he aki ami na anja sino kwa tinta iran siu nam republicans siu anjo ka trumpu aki an karati aku he kuya hen iran mo kutako aku do tino aku he ngo khushan ami ku hen trump an ka te ngo he kham administrasi he khung ka tim president ma social media ki aku tak karati khana anja sino ka gum no swaka to jita ma khana mo ma go ham
ama anka te si aki ngo khana do ku ta ti iran si ta tam dinu kiri ji te shan ta ko ha ji ngo khu shan nu nyam ka di ang kai a khana nyam ko ta ko kai sha ati ti ni khin tin drien siwen ta khai ka yiti do shan hi khu ji u em bori tu e us ka u ko mana siwe kam xka fmo ta khono teste como game.

The Mickey Vox Group unkwena de cema kwanka de si I am staying of I am staying that day cema kwana uchani ki aha ya khiri khiri ingwe tame ngote eskate mono se de khate ki kuwana si yalfwe tame gota o 24 minute kwa ji ngekara kwa ha de 26 gom 26 minute ji beresena ha ya ngweko te utwa ko tone ti tadarna kae ka kwe kate te ana kwa tuka atu ma ana te kwa hate si ko tao khirita ti no te u kriyo programme nge he nge programme ak ai kharata ti se ta tuwa ta darna kae ten kwe ni se ta ngo te tuwa ngo ta darata ti nga tam si tuka te kae kwa hata ako na nga hitu te u kriyo programme tu programme si tuka te ka eja kuwa kwa ha Nsita maha ata kate tuwa nkota daratwa, ta kate siye kuta okheri, akumata veni kwenye gwana maha tuwa nkota atina, hitu tena muna kai, mkuri okame, ta kase siye kutuwa alfriki, te kheri kheri.